0: no, no, no.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ito ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vivasola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Makal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Meron. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Ballroom on 1.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sana all!
3: Sana all!
2: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
5: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ako, Serex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
2: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Beautiful Sunday. Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. This song is presented to you by Era Natural Organic Shampoo. Nakakalbo ka na ba? Manipis na ang buhok? May dandruff? May hair fall? Mag-Era Natural Organic Shampoo ka na!
2: Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
3: Hello! This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
4: At sinong kulabot? Fresh! Hindi ako!
5: Makidistro!
6: Ferong walat!
7: At parang vatang-vata
8: dahil sa Era.
9: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay
12: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa Era.
13: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
14: Beautiful song. Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: I'm strong, I'm sure. I'm
5: this Sunday, One Radio features the best artist, the best band, and the best performers. This Sunday, Sunday's Best featuring Anne Murray.
4: I cried a tear.
5: Sunday on One Radio, Sunday's Best featuring Anne Murray.
4: I'm just another woman in love, a kid out of school, fire out of control.
3: You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
5: Sunday's Best featuring Anne Murray.
4: I cried a tear.
6: Sunday's Best. Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka
0: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Batata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Batata!
9: Sumubok na nitong bago! Introducing!
10: Batata!
9: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
10: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka
2: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: this time. Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na pong ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makinis to. Parang walat.
11: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvi nga. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 Soap. Aprobato ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available,
0: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift to work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech
1: po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.

0: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Bataka!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Bataka!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataka!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Bataka!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Bataka!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
1: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday, old

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
4: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA. 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
8: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Sunday on Stock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Something old stock.

Domingo po mo niyan, araw po kang dati magpumpong alas 8 sa gulpong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, pigimbitaran ko po kamo na magpartisipar, na ibahan ako sa programang ini sa pagi po kang sendong mga komentaryo, mga requested songs. Ano po? Sa endo pong partisipasyon, nagigipong buhay yan sa tuyang programa. And of course, habang kita nagpapartisipara sa kuya lang pong pagirumdom, nahan sa tuya pong programa, ang pagpunta kay ni is oldies, kanta po ng mga kanginot pang panahon, magpumpong 1950s or earlier, sagod pong mga 1970s. Ano po? Kaya kung kita ma-request, hanggang mga 1970s lang. Ano eh? Pasiki mga 79. Partis pa yan kan 70s. Ano po? Aha. May mga nakaano na. I would like to acknowledge Mr. Dante Cabais who is watching from Mary Rock. Mary Rock. Ano po? And saro pa pong pagirumdom na kung kita po may mga kanta kitang pigpa-play, medyo restricted kaya bako maray very ano ang sound, ano eh, bako na magayon ang sound, diba? Bako na anong pag-apunta kayo ni, ang audio medyo maluya. But again, para po maging magayon ang audio ta, nakikihuron kita na kay Pompo, iguamang grare ka mong habang kita naka-live, kay Pon po, iguamang grare ka mong transistorized radio. Okay po, so again, from 8 to 10 in the evening, and sa endo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. And sa toyo pong primerong kanta, this is Green, Green Grass of Home by Tom Jones. And again, this is for you. Okay?

0: Again, once there was a love. And that was requested by Mr. Justin Ramirez. Again, hanap buhay ngo na kita, tabi.
1: Tabaco City's Tindugun.
2: Na radio station.
3: One radio.
1: One radio. One radio. 91.3 News FM.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: And, okay. Ano daw nagpundo? Our next song is another requested song. This time it is requested by isang ani nag-request kani. And this is requested by Dante Cabais again. Broken Hearted Me. Iyon na ini request mo niyan, Sir Dante, ano? And this is for you.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

20 years ng tindungon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kaming taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

Of course, I would like to acknowledge the following. Ano, si Ma'am Corazon Bruces. Ano, Ma'am, nagdadagong ka pa man sa kuya. Nahiling ko kaya subago si Doktora. Ade, kumusta ta ka, Ma'am? Kumusta daw tabi niya ako si Ma'am Bruces? Sabi, nagdadagong pa da. Okay, Ma'am. Ha? Yun na yan. Kunyan lang. Sabi ta nga ni, aram ko, si Ma'am maro mga nubinta na gayon. Sana mahiling ko pa man si Ma'am Bruces. Ade, baya siya na Ma'am Tabad, makadyan naman ako. I would like also to acknowledge Dooms Bungalbal and Christian J. Burak who are watching the program. And of course, si Ed Heidi and Manay Ides Padua. No? Ano daw Manay Ides, bada si D. Nagdadangog man ka mo. And si Manay Lid Busar Barliso, siring mapuan sa iyang mga aki, si Jigs, buda si Adura, siring man sa mga aki, and family. And si Ryan Barliso and family, si Jenny, si Raya Jean, buda si Raya B. Si Manay Lil, ano, Banyas, dahil garing nagduman sa binistan si Manay Lil. Ade, si Manay Diling, nahiling kumanggiraray si Manay Diling. And si Ninya, nahiling ko si Ninya, magayunon manggiraray, buda si Marikita Banyas Beruela. Si Riman Sikuro, dahil ko nahiling ini, dahil nasa, dahil nagduman ini. And si Domingo Boy Banyas. Okay? And our next song is a requested song. Ay, na nga nito. Nawara na naman. Ade. And this is requested by... Masunod nga ning kanta, si saya na nga nini, Hurt Today, Gone Tomorrow. Aha, sige. Rosemary Blue. And this is requested by Mr. Alfredo Barha. Pero may sarupang kanta, The Wonder of You. Ilingan ko daw karare, ade. Okay. Rosemary Blue. And this is requested by Alfredo Barra. This is for you.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
6: Again, are you lonesome tonight? If you are tuned to One Radio, 91.3 News FM, and of course to the program, The Song, The Singer, and The Anchor, I would like to acknowledge Sir Antonio Bongon, si Tony Garuine, so amigo ko dyan sa sa Ginubat. Iyo tabi Antonio Bongon. Okay? So sana si Tony Manangan nagdengog man ay nag-watch man palan. And nag-request digdi sapagkat kami tao lamang. Ah, yan. This is requested by Huslaunon. Ha? Huslaunon. This is for you.

Again, sapagkat kami tao lamang. Kapag tao ay, of course, kung minsan may pagkakamali. And I would like to acknowledge Hill Arellano. Wow, he's watching the program. And Len B. Orogo is also watching the program. Thank you very much. Ano? Si initabi ki Julie, nag-request siyang only you. Pig-play ko na ini kasi bago pig-request na ini ni Franz Barsaga. I-plinay ko niya. And ini man si Flory Bicas, ano? I-plinay ko na ini tabi Flory kasubago. Sabi ni Flory, "Hello sir, good evening. Nauli nang dating." Nag-request siya, "How can I tell her?" I-plinay ko na po ini para da sa mga kaibigan ko, si Madi, kasi padi sa kuyang mga apo, aniyon sinda sa balkon mi. Nagdadangog si Onel Bicas, Yusil Haner, and Mariel Bicas Barsibal. Saka si Sherry Rose Bicas Barsibal, mga apo ko, especially sa agum ko na nagdadangog siya, si Berting Bungay. Siyempre na, hiling ko sa endong kang piyesta. Anyway, sige. Our next song, ang request mo ining kunyan, "How can I tell her?" Pina-play ko na ini. So instead, ini-unplay para sa imo, "How I Love You." And this is also for Gria Jo. This is for you.

Again, Woman. And that was by John Lennon. And that was for Mr. Paracayod. Totoo ba? Paracayod kay Garo Babayi. Sabi kan sa Kuyang Tugang. Ha? Good evening, bro. Pakibati man da atabi sa mga avid pan mudigdi sa Puro 4. Si Tia Wana, si Tia Dalin, buda si Tia Lai. Lai Nabilin. Okay. Permi man ikang pig-abangan. Totoo. Salamat, tabi, ha? Salamat. Ang masunod na kanta para sa Indo ini. Enchanted by the Platters. Ano? Ki Cha Wana, ki Cha Dalin, buda ki Cha Lai. Ha? Nabilin. Okay, this is for you.

Sa pagi po, kangkantang yan. Ah, gusto ko po napasalamatan ng satuya po mga station executives. Siyempre po si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bolante, at siya natuwa magayunan na station manager, si Ma'am Rosana Osangbore. Sabi ni Hubert Cruz, si Vic and si Insano da taga ano ini Santa Elena. Thank you Tabi, ano? And I would like also to acknowledge Liggs Caurel who is watching the program. And sabi niya digdi miracle. Sa masunod na sana Tabi, Liggs ha. Sa masunod na sana Tara, time na kita, ano? Isurat ko na sana Tabi. Liggs Caurel. Okay. Sige, nag-request Tabi the miracle. Okay. Sige, Tabi, sa masunod na Domingo. Ano? So, pasalamatan ko ang Tabi sa kong kairibanan, ligdi sa estasyon, ha? Ang sa kuya pong mentor, si Mr. Manny Almuguera. Ang sa kuya pong pangultimong kanta, araw po kang dati, love me with all of your heart. And this is for you. Mabalik po giraray sa Domingo, magpumpong alas 8 sa gudu, alas 10 sa panggi.

and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.

0: every kissing is a blessing. Be in the wells. We do celebrate kan sa indang regap day sa Indo. May you have many more birthdays to cast.
1: Happy birthday to,
0: big
1: day to, happy birthday.
0: Happy birthday, my cherry rubro. Bilaro, set asini. Isilasa sa maging okasyon ngunyan alda joy life katidugon sa kabordin lunch pitay ay na alda po kine kus mil by stibay kamuhay kun lagi ba tamihala sa atin po nagmating sa atin nagagaling at there are one spirit level and just to give up but don't fang that failure si that escape pictures discovery si Chudako Honduras sa siya perdo sa siya now probinsya de Camarines or Camarines Norte Sugate siya kanal bay o ang 9.7 na sabuyang bing bosante bosga sa nemani alti bakulad very kamat dakra mong kamis kiki sumal kansala
2: si Bob
0: eno taratarig ang di mga kaibdar sa traf isyur ang nanda
2: si Buen Osa
0: si anmin para na pagda lumaan paminsan mga nagisti asin o extendo at bion in may manangkay mga lugar nagyansan ka ng kung maan po iya is
2: si Buen
0: ang partes may mga kalangitan panakan local store entras tanto mga katindan ang kasaror area nasa luwa bin medium any tropical depression ni what's
2: oh king
0: mga kaino tidan pagasa sa mga init sa Pasipiko Manilo asin naglaog sa Piaobrili Piktar sa Siniso
2: Buen Osa
0: Kita marata marata marata tiyong inkalinigan so kan lokuni kan solid waste mine mga isters mga katindug at malinaw dyan sa balik kayo asin sa biabot kan sa tuyuang malaring sa tabako sa mga yado po tabi sa tabi mana magkan sa inbos mantang pas ng bangon and nagpo kita kagurang suyanid at magibatan niya na mauma ka mo mga para sa siguro igro magkan best kasabag 20-in-1 best kapi best x herbal mix kung kaya apura sira igmaray rahalawas kantamo kaya sa pagkapi di ba sa pagkahapon ang gay man stingon and best kapi green sick tangan healthy ka na sex hatod manok ni asang priba ang siram sabayan pian mo reko sa utang tilam iguan sa balilipo igbako iguaman jalinaw inagaw manok ni osang
2: si Buen Osa
0: kibuyang pagbalik anan kigga.
3: Are you looking for a long date future at Bunya Memorial College of Humanities? We always up junior high school, senior high program of Bachelor of Library and Science, Accountancy, BSB English Plains, Certificate in Standard M.E.M. For most, please visit the all 747 Bunya Memorial Foundation.
4: May mga nang bigramdam ko ang katawan mag at wala sa sakit ang may fast air
5: and fast rebuprasit share fast air the relief with herbal buprasit is the generic name of fast relax if symptoms persist
6: ano yan gabundok ang
7: hamhan kay
6: honey
7: Michelle kinala
6: dapat yung gagawin yung softener at detergent liquid
7: partner natin mapabahay man o laundry detergent and softener
6: yung bahay man o sa Lodrox with soap off with 3 bar piliation ocean wash and Ross liquid detergent mal mabango presyo kayang-kaya mo
7: Miriam huyan marido digdi may
8: ah
7: ha
8: ah aw maduman ako sa B2B shal bakit kang try mabak na gamit sa harong
7: start kumabak ang igwa dyan
8: aras para ka tarko amit sarong argan bangko lakit plastic wares, linoleum, fluff, food, dry, watan pang aki, light, needs, ikan.
7: Ay, iyo, bes, ang ganda. Para lang dyan sa commercial. Tugod mga palan. Bukod, madali, kanto kang dyan lang sa apikan tayo si Ke.
8: Pati gahalas.
9: Pabi, commercial na kita. Asabi, kinalay, sampang kantay si Kel.
10: Smile! Kayang-kaya mo na buong yung dress. Sa Modwayan says, if fresh heating air at ang pangarli, lahat ng IT.
11: Touch me na washing machine kung hulo air ising.
10: Yet, na bagong refrain, nakuha ko rin pakiting. Kaya, ano pang hindi? Full air as margin one. Kulit, di kalidad at abot says, sa inyempre, marketing na. Basta sa RRS, yes.
12: Ilam

0: Malu, Makukuha Street, Kinalit, Tabang, contact number 0903.
1: Iwasan ang anumang singhanda, lalo na sa sunog maging alam. Kaputa Enterprises, my opponent, Enterprises, dealer of all brand new fart. Siyempre, mayroon ding smoke detector and emergency ang complete. We accept roof extinguisher, may lin at tatagpot 9th Street, Cormedal, Tabaco City. My pickup, 0906-11. At hanis, Mila Regalado, may lin, my lises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking to place perfect for your steak family and Cubbins Hometown, one of the newest in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and secured for your vehicles at Sakimata near. For inquiries and 0776946. Up on some Facebook page, Val. Here now to accommodate you. See you there. Vince Hometown, home away from home.
3: Si Bueno sa King!
4: Time 14 minutos po 5. Paray na agaliwat sa Sindugabos magsabay si May Bueno po ang ratsada ka. King! Na dulukal nag-apila kung binintaba na si Tori Almano. Magpahiling wasin maging responsartikularmente sa nagagamit nin siya pagkagaranggay Pablo Asis kan barangay Banco City. Kanakaliyon sa in ang naglalataw na suspitsano na tulos man napasakabot kan Tabaco Station, iyo ang live-in pan. Gobyerno, kagsyudad din Tabaco sa pagigan public information kay Guaning Press Reload, matanganing inganyaron na ipagpalakop ni kadong impormasyon, chismis, relasyon mantang ang mga op, nagpapanagos pa kung sa dong panaman na mamantinirad ka sa pag-imientas nanto, ipinagpahayag ni Nirad Kelby Bahat, CEO City PNP, na nagkaigwanin matina sin kay Nina sinundo gikan sa LCC Tandamentong, di pa kanya o sa kainapugoy na kako aning kutsilyo asin inunan na tinamaan ta kini na kan maidalagos piklarar na kalansing natiitian ni labilabi kan babari aning sarong akan
3: when o
4: kiento pagwagswakan baka kay Bonnie Station parpo kayahan sa rin na magsita ng banlod babas kay asin Mendes magna isalbog limki dai ande beat kan be party kan sa indanga mas pinakampanya ganyo na kung i-problem sa katulos mag-apod nin
3: so
4: nag-disobyan kanal bahay sa pahagikan provincial education deep and finance ka albayanong atleta kasabay sa bansa 2026 ipinag-representa Jeremy Mayocan Ped si Gumala sa pag-distribuir kay pesos para si kwatrong atletang albayano ginibo ang distribution mismo sa Biliting School kan delegasyon kan Bicol sa Bayugan Central Elementary isero sa Bayugan City Agusan del Sur nang unang biyon na anmural kan mga atleta para sa kompetisyon na financial assistance apoyra pa ini pinagtagamang in sa mga makakapag-uling medalya matapos ang kompetisyon kay Cruz ang pag-distribuir kan financial assistance antes pa man ka pagpapailing kan tunay gobyerno probinsyal na paporta ka ini sa sport and Kana Pron Alba
3: Buenos King King King
4: na

20 minutos lipas po ang ano oing bag maraming kay Pading Noel sa iyang padabang misis na si Mading Nympha Banyala ang mga sa Albators Transpati.

0: Morning Man, Kaiser, Carilunya, Ellen Rubia, Barcelona, Villa, Kainurin, Cirillo, Shirley, Barya. May mga nakaantikig, lalo ka barangay, mga tayo sigura, ano siya ko la, kay Rito Luna, kay na nagan sa iya, grocery store, kasi, kay Madam Riz Rodriguez, Kuya Val Clavicillo, kay Madam, bawal sanakit, mapanak, Maria, na Sinforoso, Kalyos, siring man kay Bulanya, kay Loning, Lola, kay Lola Jelay, Lolo Basoy, Lola Igay, kay Lola Aida Bital, Lola Febit, kay Lola Paring, kay Ak, kumusta tabi, Ana Pahit, tawso sa kuyang partner, Salbi, turog-turor, sa kuyang barkada, kamap, nagilam, nagsa Manila. Ma'am Eden Batal. Marata, marata, marata, marata.
1: Si Buwet King, King, King.
0: Kay Boding Auring Nunez, kay Manong Efren Bunay. Si Mang Kamidbid, mga barkada pala ni Bill Nabilaro. Si Sergio Bill na saan iya? An sa iyang bangkay, ya, atintis of the rising sun. Sa may party kan Rizal Street, Baraya iya. Diyan mga katimaliliping estudyante ni Sir Joel Bilaro, Jubil, pahingalo na mga katindog sa ibabaw kan kinab. Ang programa ngini ato, Dinil Bakery, tinate, nasok perming mainit sa presyong dati. Magaligod na napart, si Triasin pinamamahalaan, Gina Nang, perming yaon ang barsaga nga masiram na minyo sa panguntuhan, merihan sa barsaga itiri. Good news sa mga naasin na aagahan. Sentro Tabaco, Iter, 24 oras na sirbi. Danin, siya na inting barbershop. Matawa po asin magpagbot ning gutom. Diretso, Iter, perming yaon dyan, si Ate Met Barsaga. Malilis kan familia Beya, pinamamahala sin Madam Girly, bako aso la road dyan po sa Barangay Lawo po talbay sa mga parabulang tandaan na Domingo, soy sack fight sa Malpit Coliseum. An enot sundo 30 sultada premium uns an gana 31 sundo 500 pesos alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alan alas 9 una kan partner Mr. Sinabu mapasma tanbakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry bisyo siguran kaya mo an Adam Lack Laundry nin makabagong kung kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina urang bago na mahamutun pa Biwas with Dubos, Trinac, Procuro Poblacion, Malinaw Albay, Sir Nads, Mambing Kalmada. Oy, sa mga sa indang opisina, mapagayon ka sa Daray Prog, Beauty Pingay, Madam, Sir, Brigwela na mahanap turang din maduman sa Tabdomix Paint Center, Glassing Igwasin, Torna Corsonada, Ipatimpla sa Tabdomix Paint Center, Along National Road, Yanudo, Barangay Salbaco City. Marina, good morning kay Boss ni Store, Helena, on man, si Tabaco City Councilor, Riner Bursi, on atang gudi ang panlungsod, ganako, tunay, kagawad, sa pag-asenso.
1: Si Bueno,
0: 33 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa Italia sa tangki lokal. Tinawan on rasin pagmidbid ang sinakan ng authority. E de kulang dahil laging trayara sa palay procurement sa 2020. Ayun po ang mga branches kan NFA sabay kamasursugon kan sa ilaan na palay procurement ining ma-record kan kabigulan si 8.30% mint rate o kabilugan o kwarila 9.9 sako din paro sa 2020 magigirumduman. Mas pinakusog kabikol ang sa indang kampanya sa pag-inganyar sa mga parauma ipaba na produkto paroy dahilan sa anhahensya iyo tinerka sa kadiwa asin ang benting bigas meron na program dahilan sa ragento kan mga branches kan NFB Bicol prueba ini padayon sa pag-utob kan ahensya
1: si Bueno sa King King King
0: Congratulations mga katindugon ang Bol Memory Suntok Edsel Castile 2026 min kategory kampiyon iyo po ang tabas runner up maliliput runner up

0: nyo po ang sat mantang sa LGBTQ category. Ang kamo sa first runner up ang po at runner up iyo ang team Malinaw ang libo up season 2 main kati ang kampiyon mo iyo ang Domingo first runner up team Malilipot as in second up team Tabako ang ganyan to mga katana po sa basketball po tabapanin kuyan daog pero 3 points ang bakakay ang tiwi ang Tabako mong money
1: si Bueno sa
0: gari pigso indang talang ki 3 points mga katindugon yeah. Matrayong pwede mga operatiba kan Pilsmith Aya Bicol nagdere star ang aponsider value drug test sa pinagkundibas o alas 2 kahapon sa Purok Jones Barangay Layon o siri ang na-arestar pinasira ay 40 alias Chris 38 ang anti 8 anyos gabi kanang barangay na confiscar durante iyan po 25 siya mo kakarkulong nagkakantidad o si Tesos ang manlain lang pernilya ang adong sumbikalados ang babadulan ng kasong pagbalgar action 5 7-11 as in 12 kan arti publika numerado 25 o ang comprehensive dangerous drugs act of 2002 mientras tanto sa kaparihas na pangyayari sa rung drug den man ang nadismantled kan Piniya Bicol sa Puro 4 barangay 18 Legazpi City kanakali kon sa iba na sumbikala na persona ang high value target ang nasa liod ang mga pinagbilyas anti-city drug den maintainer yas 5 empleyado kan drug den nasa 30 gramos na siya ang aratidad 88 mintos pesos as kanain 80 babadulan man nin magkakanigong
1: o sa King King
0: Pidos tiha personalis kan Tabako City sa barangay sa Tabako City kasubang tapos si Tabako City boy versus jang nangyayaring exhibition kung sain mismo hinsihala na pulisan dahil sa ang naon ang bita ng pasalik ang motorista tuwarkan o naan involved ang nahiyong nagutor from minor di edad ang Tabako City kaini ipapasairarob ang kaso sa meso basado sa existing simpatakaran para sa mga minor di edad na nagbabalga at sa sabang intervention as in gaya dom ang kapulisan ang karera as in exhibition driving dahil sa peligroso ini bakbolto kundi sa publiko kasubanggi Angelo Ramod sa San Vicente kung sa inmailing mobile patrol ka is sa lugar
1: si ba King King
0: karado man na pa nagigikan manihan no sa community college is naganing transcript po nga estudyante para sa Sanis Administration 20 as in 20 sa Paluas kan opisina Mandy Blanca ang district lalataw na inabot kan ben high end chend bitan ng batches kung kaya nga guard na lang major offering si par certificate of planya COP sa pag-ibna anag structural fund sa big offerings kan sa ni college natulos siya na correct pasar at pwera kay huli limit out kanagtama sa ESB major in EPO opensment and bigs na itibo sa naman in second year or chair diretso man girarayan program do ni attorney namantang naghahanat kana pwede sa CIC na ting official certification completion by troca institutional explanation letter at the top employer ding pending chair is
1: si Bwet
0: pakiba magon ang it's actor na dyan sa ina Facebook page na niya yaon man man po na mako sa indong ang sa indong tigahagad kaila mahalat po kita sa magiging akta kan commission
1: si Bueno sa Kiki
0: taon tawa
2: man mo sa South Speedway Automotive Center alaga ang ride available ang digalidad na tires at ovens fleet service pa wheel alignment and under change oil and GFS at eto pa sa tire contents at tire valve so diba sa Lasque City at sa Puruk 7 Tabako City call at 0921-660-219-4330 at 0029-58-Sumotive-7
3: Leo Lavandero nagpapasahat ng la at tumatangkilik ng aming mga servid ng dalawang yes, tayo. At dahil dyan, may hamat kami makiisalabrasyon sa buong buwan ng mga buwang from A1 to 17 at 2 stamp they enter loyalty cards. Maaari rin manata ilosting weekly May 3, 10 and 1 load raffle and a May aming anniversary pack reduce customers. Scratch cards per bike service 6 kilos load 10th off load stamps and add 3 stamp loyalty card liquid laundry small grocery items iba. Paper lang hanggang alas 8 ng umaga 19 to 30.

birthday pa rin. Touch cards, per cost to raffle drawer, one gift check from Manok ni Osang, at a raffle draw on sa ang pwedeng manalo ng kung sa Leia Lavandero, Karangahan Bulaw City, Dero. Isasalamat promo.

0: Sedap Ginger Tea na lumalabas ngayong angat angat sa lahat. Ginger Tea, luyang dilaw at luyang sama sa bawat hagod sa linhawa. Kasama na ang napakapang luya Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iis available. Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, brina, kert, drugstores, at sare-sares luyan tayo, yan tayo.
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin power.
2: Angat ang negosyo, tuloy ang kita.
1: Labor and a boss may chan, wawala. Tourism, culture, and gulyo. Ang gayon, kang syudad, kang tunay na
2: public malinaw impormasyon, tulusbog.
3: Disaster Risk Reduction, ligtas, hantiktado ang bilog na syudad, kang tabako.
1: Consi Ramco, siya.
4: Isang patunay na magandang biman ang Bing ng Best Cafe with Herbal.
5: Ang ano, ako, Binda, certified Best Cafe. Hindi ako minom ng pinako ng itong Best Cafe. Trinay ko at yung option ko. Alam pagbabawas ko at maganda. Yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe.
6: Best One Coffee. Best One. All Stacks in One Coffee with Herbal Mix. Sachet.
7: Ilang baso.

0: No.
1: Si bueno, so.
2: Kay minutos na makalipas pos. Alas Maray na agaliwang tapos maon at sa ating mga pambansa sa dalawang individual kahanap na pinangangambahang sa isang magdagusali na gumabalibago ang Hilipanga. Ayon kay Deputy si Highways DPW Secretary Vince Dizo, kaagad naso sinilang iimbiyari at ang daturang paguho sa Regional Office Chief Fire Dentiani. Dalawang puta pa hanap kay Information Officer JP Layo bukuling na trap na may wala at pedestrian paan ang nagtamo ng minor injuries ngunit nasa maayos ligtas sa kalabas ang project 10 construction worker na sa bumag na doktora
1: si King King
2: sama usit sa 25 testigo ang ng House Panel la President sa nalalapit na yan sa Senado. Lead Representative Jerbel, bawat tatlong bilid, tumanggi muna siyang tukuyin ang mga testigo. Luistro, bawat testigo ay daraan sa examination ng defense pa. Inaasahang magsisimula la Julio sa kuyang taon. Samantala mga United Church of Christ in the Philippines tupatungkuros ng may integridad. Patas at tatay sa print laban kay Sado na pahayag na, na may pamagat na stand firm. Accountability ng UCCP Council dapat marang sinapartisa intelligence politika sapagkat ang impeachment ay nang sa pangangalang mga dibong titusyon
1: si Bueno sa Kiki
2: Tala po ni Gracio na hindi pa na-issuehan ng or Senador Bato Dilala pa rin umano silang nanakalabasa. Ang spokesperson Dana Sandana, ang senador na Bing Warrant International Crip ay na pa rin ang John Lookout Bolivar. Di San Department of Justice ang nag-iinag nito ang DI, ang OSHO, ang HDO laban sa isang tao na matutukuman ng Samantala, sinabing BI Vin Matibag na bad priest ang nagsinaguan ng puganti na sisira sa tiwala ng papatupad ng batas at sistema na

0: Kabangayero,
1: Kukulam Asin, Solid Doors, Kulpangol na Maya, Kung Sain, Cash In, and Asikang Tawad, Home Credit, Daba. Debit pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan material. Atong presyo, asin servisyo, kalakayang bulsa, enterprises. Makukuha sa Sobi Home Subdivision, Tag City, Prices. Spy, News, mag-text or mag-apod sa 0813-1564, 0936-367-16.
2: Jaya and
3: Si Bueno sa King
4: Philippine Standing Tapos na, maro ang alasays! Tatamaratamang! Kumusta ka mo, Indugon? Yao na kinultimong kan bulan na Mayo. Palaog na. Is ang June 1, 9, Series 10 Twins, Jan Gigibuhulmen, at this week-long brigada. So, June 1 to 11, mga kan piga lalaw ikaw mga palik desk inkar mga place una kan enroll it. And sa punto pong ang mga eskwelahan waning man sa Garza Asian 26 Brigada Eskwela sulit sa panagos po na nangangadji ang mga asin personalized kan eskwelahan na out pa man si mga magurang, stakeholders, government organizations, CSO, existido, mga government unit, and sa indong participant. As in, kung mapartipan, magon, donasyon.
3: Si Bueno, so.
4: Tangani na maipriparo before of 2027. No, start pagpuon kan tun pag 2026 and important alma kamo po magkon igwag nami an mga iskwela pag atita di na bako sa namo janti angot kan sa indang schedule kun man kamo abot ka ining 3 term na ipapwide mga katindna is 2026 27 sa ikapat na trading period magiging tulo na sa mga katindogon an term 2 and then sa term igwan to tulo in black po open kung pwesto po inikot ang alda kung hinakob ang June 12 to mga regular holiday independent po Pilipina and mag 9-11 lang po ang lang po kunya to para digdi sa inotasyon sa gabos na eskwelahan kaining 3 term para school year. O ano ang mga pictarnities? Siyempre, mga katindugo, orientation, yao organize, ni mga online classroom, kasabay na so class home, is PTA. Si iba pa po na preliminary, na magdoroderit para duman mga katindugo sa non-national block. Pagkan opening po on 8, sundo, di katindugon, o na po iyan, si, yan po, instruction nan dat na paning iba pang mangis ni Ma'am Buda ni Sewera kan sa classroom pigsasabi nga ni sa orientation sabot ni Madam sabot ko sungo na pagabot kan July ay hiling nga yan aki ping kiko kiko tunin mga prutas mala ang si not indugon sarna ak itong ki mga duwang
3: iparasyon.
4: So this time, no more. Tapos na mga celebration, mga katin, gigibuhon sa race. Alagad, sa term black, nasal daw, magon, dumagibo po ning aktis. Al daw po, ang first term po on June 8, 2026, as in September, kung sa induman sa mong black, niya tong end of the term black, gigiman an egon para ti po ining ano periodic exam o po termination na apoy kan so matip test naman po giraray ning periodohon sampulong aldaw na o term pwede man po iyang gibuhon o si mga basta itong instruction negotiable po ito ma'am sir po na strong car kan gay dambuda nila ugat kaya mo

0: nagpaapod ni meeting ang daipon ang puso mag-attender ka mo masamya to schedule kan aki pre-respond po niya to na ipahiling yung mga aki pera mga katindagos didistinir nagmamantinir dapat ang priyato on tangan magtao in court sa kaakiyan luway-luway sa naan sa tuyang manungudli si Bunto ang papahit sa sakuyang partisyal na pag sa Indo na back-ending 3-term in clear 2027 sin to iniluway langaning gabos po kita makasad ang gabos learn sa nga subject ito na po apat na simana gustong 4 nasa na po siya sa laog ni siya kaya ang iskidong mga aki pwede 2 or 3 pwede na kaya lang obligado ang mga na mag-implementar mga katindugo ang schedule po after gustong sabihon pagkatapos ka sa schedule sa pagduman po ugtak ang progress sa reading pagsangon yan i-implementar mga dahil lang niya conscience isasabay na sa araw King maraming kay Madam Maricorning alat drama mo dahil ko nadadangog na sa battery and sound transistor. Madam Chair, gusto na Jessa Burlac dan Ernios o Tugon LNB advance happy birthday sa ima si Ma'am Ard public school teacher Kansas school taan news na siya sa mabot suyugoyugod madali gurulpihan gayo dan pahit ni Madam LNB sa nung dan bitara ipon mong utsintaan news o sa ML Representative Laila Dilima pigso na ang expanded social sa mga na si Tinta Buda o Tinta takwa na si Daki Kwarta. Uy, ang Norbin marang pahit mo. O talaga. 70 to 80 years old na si Daki Sintimos. Mga katindugon. Kaya Ellen Bisa rimate na eh. Si Madir Bagatidyo makadangog sana sa imo. Hindi kong ati baga si Madam Faye tuman sana nasa puro kafe nagpakal palang ki ano tours kadang Norben ano sa good morning
1: may ano lang public service lang yung isang yung ginaaw
0: ano daw
1: at least tayo yung mga kadirin ka ni Chabong yung iba yan yung buhay po sa ipayo alam mo kaya sa pisa 30 buong ibuha lang kapit alam mo sa tayo lang kapit moral po ang sayang niya pagkakulang.
0: Puro 4 kan condolence sa pamilya.
1: Kaya niya pagkakulang sa Ben, tapos lang pa-alay day. Ben, yung hindi try mag-ibo sa barangay hulop, sa may barangay hall. So, da, alang alas 4 rin paghapon.
0: Oh, day mag... Oh, day na kong magastos. Kaya, mas... Pizza 90 siyan, sundo 30 sa sabah. Oh, nakulang bagay, ikaigwa ka, di?
1: Diyan sa kuya.
0: Yes, nanggad kita.
1: Kita din na may hindi man nagyan hindi magiging na mali. Kaya di man baya maglingaw.
0: Yan. Dad, taan ko nagrarani na so tangani yo, mamatean kan lambang saraw. Yan kita.
1: Once agawad, nilis yo.
0: Sige. Wow. Sige. Sin, mga katindugon, taga dyan sa barangay Ugogub, Hunop! Ugob di na nagugog kay Manong Day nagatin lugar kun sa inmaaga si Manong Norbeng Dugon iya sa 29 buda 30 si mga na Philippine Statistics Authority mapasering po dyan sa inda para o national and presidente kan Baska asin na iyugod

20 minutos na makalipas po ang alas 6. Mayumukang magayunon palang sumanga krusankan santa sumanga senior citizens iyo po sumanga inaduman tula iba na minakisinda ansa indang mga diura Juan sanal kung sa indo sumanga in first time kanada nation sona kansa tuwi bitan an pagtaonership para duman sa mga top na estudya graduar sa mga publikong eskwela mag-is na guideline ang apod palankan programa sa Sugon kung Pilipinas mentorship program ano yuridad na program ano na degree programs tindugon para education and allied health new technology agriculture technology financial service creative science maths ano gigibuhon ini mga nonoy ngani pong makikamukang programa an po nindo rin na mga colleges and just digdi po sa satuyang palibot o kun sa inma na lugar sabay po digdi pinarit iskuram ipos igar iiskan po nindo malas nga iskwilahan po sita ng programa ikol universe gabos na campuses tindugon ligas sa gabos na sabay mga katindugon digdi sa bagas meri pro kaya kung paguna po nindo qualification senior hude qualifying entrance educated ini po susa textbook an ingurang mga kan nasa sum 2 milyones katin nagtaas sa 2 milyones ang income sa indong di pa no lamang dapat mado ang merit requirements roles in priority fields ani ang mga ijuak nakaipuan po nindong kung ano itong mga core pwedeng sa healthcare and on agriculture and technology financial services creative sciences di mga katindugon gusto ko kamong inganya ron lalo nga po bring tikoy na aprobitsaran po nin lalo na ko nakalaog kamo sa Bicol University na gabos po nakasabay po digdi mga katindugon digdi sa sakunyang pigmasa iyo po di mga nindong inabangan in other school fees igwa pa kay Penbus and academic excellence sabi kuni ka nakalaog na bilang sarong eskola nagper durante kan sa imong sa course pinili igwa ka igwa tibo yun dakulang bagay po ini sa indo mga nini nahon mi manong mani pang kami nakadangog kay mga arog ka igwa man akong nadadangog sa radyo ka ito so study now pain na dahil man ka, sige sa party ka ito, kung haalugdog dahil kung may mga kati manong yun sa Peter Buna, manong retard, madiklo mo ng mga oro scholarship, mga individual, ang mga opisyalis kan barangay, na nagpapagirumdum na, mo medyo marayrahay man yan, kuya ng mayor, matibay, and, pag-apply na kamo digdi dahil lamang kayan mga katindugan kan panahon mi na po nindo kadakul na sa nang scholarship yan nga ni sa City College na si mga student ni Randy Blanza tanag aso sa in hiras kanduman sa igwa pang ma-receiving mga Diyos kaso mga yaonas duman sa Manila ay sayang mauli ako takuko yan ngunyan sayang man, mga pobreng tikoy, kung kaya man sa nanindo na pahiton ini sa indong mga opisyal libo na magtangani na ito na poor but deserved pagpanagawa si kagawad na iling nindo na yung halong pahit ay grab na po tunin. Sayang man, ang mga arog ka ini iskolar na o kan gobyerno para indo ini say naputuro.

0: 35 minutes mag-ayos ang mga dipili na ang mga katindog talagang mga
1: si Buen King King
0: isipon po ni simple na sanang regular na routine niya to na tao kita plin naglilinig an masani ba naglilinig an sa indang igsa sa indang pigpa idnanata
2: pasawaw ka
0: lato ba mga kan pagkasabot kun ki maging tultol na para pili kan nga ups duman kita sa kararatan o an pigunit pari pari rihas man sa nangyan pagtao ibuto
2: pasaw ka
0: kaya di nang mga katindugo nin mga lultol hindi ipo ko nahiling na niya to ang kamurug itong mga tong iba na mga imbes na imbes ko natutukan noan ako'y naarog niya ha man lamang labing pigigibukan mga lapakan na iyan ay pagtiyos nindo uni igwaning dilate antikoy man sa mo ang suporta
2: pasok
0: mga katinda siguro bilang mga Chris isa buhay niya to ang satuya kung ang pigtot na ginibo ni Digdi sa ibabaw kang kinabang siya sa ibabaw asin nakik sa mga ta na imbis mga katabaw-abaw dahil na tulo na ba irasan sa iyang sad sa papag mga katin ha angun niya ta adanggo uyan ta ang hudigan pero na itabuha hugon sa
1: puto ko
0: tino na puro na magdang kita piliun ta na itong mga imbulto sa siyon naging katinduodas kan pirak mga Filipino na nanganing magikitang bantog ng mga mahabangsang opisyalis kan gobyerno day na po niya to pag anus-nus an pangaran dyan sa baluta
2: lato ba na yan
0: ikisa na po niya to sinda
2: pasaway ka
0: magpoon kita mga katindugon sa apoon sa barangay kaya buwin ng eleksyon hindi ha mapupuspon ba yan
2: lato ba na yan
0: dakol nga yabuin na kaya mo na maksyon sa barangay sa November 3 na nga nakan mga tao na gigiliwa sabi
3: doon
0: na bad thank you so much mga sa mga mers bakery kay Madam Saga itit bar sa nga enting barbershop in sa
4: lupot
0: cockpit coliseum kay ni Bay sa laundry shop sa mga unisto asin mabu siyempre si Sir Nag, si Mambing, asin Lian
4: Kalm. O,
0: oh, hanap nin di kalidatura ang Sir Bukulog.
4: Basta maka.
0: Firming niya o store, iyumisa. Puro nindo na pirmisa ng o si Helen Berwega, Jaco Center.
4: Dawagururang
0: kay tabagon si Lurse ito nagawad sa pag-asens. Agodoy. Kay ang partner. Kumusta doon niya? Enrollment na sa high school para coming grade 8 budang. Sabay na po sa mga transferis niyo sa tabri kayo SF na tapos daraw photocopy kan sa indoipicate. Then sa 27 holiday na 26 naman kaini ang pahin. Ayo grade 8 budang. Kung islip dong ipiprepara conflict na buot sabihon dyan mga klase sa Nusinasyo iyo po tabi and sana sa indong paglaog musical pag laog pa sa nabagay kulahan doon na ansatan dapat maaliwal kapalibutan makalinigan ikang kalinigan grade 8 grade 9 po anaman kung na igwaki mga daipang nakain grade 7 pwede po tingnan mo dyan iya lalo na si mga nabuyo ka nakatapanob
4: ang ulo
0: anong magagawa natin
4: nagbayli na
0: diba hindi na nabuyo ano mats man idos nag 90 way news FM kamusta nga buwin ang operasyon kan STL daman kain kan STL ta uglilitaw na reglar uning edit sulig di suligal suligal Enanggad ka kadarahon kung arog ka iyanan sa Indo. Nyata, is legal. Igo po iyan kimat probinsya, sa munisipyo, sa PA, mga katindugon, base duman sa patakaran kung nga nagkukuanin prangke sa town lottery. Man ka dugon talulaw. Nanggad iyan sa mga bukis, inisa na ang illegal, mga tarantado.

0: mo. Sa pagkaman ni Wanong Bani, enjoy the rest of the day. Be with your family. Lopo! Pa!
1: Ang programang Happiness. Mga tungkol sa kalusugan at kaipagpapaunlad ng kaanyuan. Kaya ang buong hatid sa inyo, din host at doktor sa linya ng medicine, M.
2: Hello po, may po at programang Well at 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Naglakatas ng guyabano, mangoes, mushroom, barley grass. Wala po sa stevia, sinangkap. Ang best ka wellness ha, naman napili ng Golden Globe Award with Herbal Coffee ng Pilipinas at Mushroom Choice Awards bilang the most herbs sa Pilipinas. Ang best cafe ha, talaga ang pinakamahusay, pinakasano na ngayon na na mga bilimari sa buong mundo at yan. Sobrang pagtaas ng fuel ha, eh dapat sutahan ng hirapang pera. Kapitalo ng herbal na kape, tiyak ang kapagkakape para sulit na sulit ang yun. At lalagi ko nito may nakaraang araw pa ha, sobrang taal po sa pagtaas ng yan, as vision, kung tsaka na nati na prakatasa ng hindi po dapat as na kami ano yung pinakas ang magawa sa cafe kasi hangga't kaya so ang kami na muna mo kahit tumaas yung raw material rotation and energy kaya na nor pa hindi ho pasa sa consumer kahit kami yan ipinasa pa feeling ang presyo ng benta sa tala yung umabay naman yung SRP ng ibang kape na basta kami kaya namin i-absorb as ng pro hindi ho nagbago ang dakatao para sa lahat no.
3: Mga miso nyo bang langit ang ligaya ng Santis? Gusto nyo bang laging pagkanado?
4: Gusto ko yan.
3: Tara! Black ng Tongkat Ali Macaroonsi o buong tulong upang lahin. Miss nyo na maagang patulugan.
4: Paskipan yan dahil hindi
3: tulong kalong gumanyo at maiadaman health.
4: Hina pampalika
3: food administration
4: back
3: may
2: pabuti ka. Ay, tuloy-tuloy yung mga nangako kanina kung magkapake ano, sulit na magsyong makatna yun ang uri na best in earn ang hindi lagpin ka para linabang yan yung gold 28 herb at syempre nandyan din ang best 4-in-1 mali pa karaming health sangkap kilala sa buong mundo ang mga sangkap ng best pandagjong pandagdag pinanggam painit lalo na sa mga maal ang ibas may balak yan big one coffee with herb na namkap pampatunaw ng extra mo ha harap mo ha sa blood pressure at yan naman ang best kabe pagtatak best sigurado aprobado ng Food and Drugs Administration ritual pass at halal sila mga suin
3: bago ano pas cafe in gold 20-in-1 may nakapinasarap healthy 8-in-2 dahil rack ng 20 region trends full of coffee time don't think less 20-in-1 herbal coffee mix it's available the best cafe 8-in-1 coffee
2: wellness sa puntong ito tatalaka morning na literal na magdaragdag ng maraming taon nyo ha mga pong ginawa si kataasaba pa ay at ayon na sa mga pagtoy ginawa 10 to 10 ang pwede po na sa buhay nyo, ano? Magulat kayo. Lagi nuts, iba't ibang uri nito. Si platitong mani, ano? Gawin yung merienda sa umaga. Halimbawa, nag-almusal kayo, ako nang nagre-relax, o kaya ng TV, ng pelikula sa ets, ano, mga ka-wellness, ang papakin po nito. Pwede yung pimo na mani. Pwede yung sabi. Ang mga nuts kasi mayabat yung mga huyan. For LRNV, yung chinin, yung iba, ala kayo. Pero naman nyo, na ang ulo manda ang puso kaya talagang nahaba ha kain po iba't ibang mga kaupong daily habit every morning at syempre wala po sa tip na ibibigay ko sa inyo ayon sa ral na pwedeng magdugtong ng maraming taon sa pag-inom na kape ano mga tuwa sa umag sa happiness maximum siguro 3 cups mga ka-wellness yung antioxidant content napakalaking tulong makontrol ang pwedeng mag-damage sa ating okes kaya dapat magkaka-okay po yan. Kung ang kakapihin po ninyo ay mga antay o ninyong pakinabangan yung mula sa mga sangka cafe, siguradong palo ang mesyo pao. E di lalo kang nasa pero lalong panalo ang pagkakapiteral na masabay. Pag best cafe tulong routine mo
5: ba ano ay may mineral deficiency ang sa mineral pinakaugat na maraming ikaw kompleto ang nung cups sa purong mineral tulad ng Acrox Best One ay inumin
6: yung kare o nahalata ko na lalagas at numinipes sa akin ng aking kaibigan ito ang bukan na wala ang paglagas ng apal pang tikare group shampoo
5: Pearl Organic Aids Dab Strengthen Hair Store Hair Pearl Organic Aids Supermarket
2: tuloy-tuloy mga kama karasan sa literal na mga ino mga ayon sa siya mga dance ito dos I have cannabis na makapanlaban

0: ang cancer, mas na cancer ka po everyday. Ang tsa-tsaa, okay na Dr. M's Amazing Tea po ito Activia. Ang sarap sa mainit na tubig, ha? M's Amazing para blood circulation at ang pamamanhid ng katawan. Na Pin Globe Award, most run, pinagkakata sa herb, Dr. Amazing Tea.
1: Here's tea, everybody! It's M's Amazing with the healthiest ginger and turmeric powder. Extract natural in nutrients. Dr. M's Tea. Ah, for rest ka? Mag Dr. M's. Facing sakit ang katawan? Mag Dr. M's All muscle fitness and helps prevent severe diseases like heart problems, antioxidants proper, sulit sa health benefit. Dr. M's Tea. Drink tea. Mabibili sa mapain.
0: Kaya rin po tayo mga ka-wellness upang na magdaragdag sa ping umaga. Dapat social ka, meron kang kasama. Halimbawa, asituhan kang pamilya. Kaya habang nag-exercise, may kasama tweet, ating lagi kang makasama. Yan po ay literal kong tamo-aral. Yung mga tated, yung binubukod yung sarili lang ka. Laging tahimik, kikaroon maayan. 33 ang chance na magkasakit sa. Kaya po, mga kawente na meron tayong social, po tayo nakikipagkwento, nakikipag mga taong at masayang kasama. Okay? Yung laaraw. Dalin at chalit na napakalaki ang kinatiral ng pagraming taon sa buhay. Kaya everyday, lang inyo'y araw. At araw, dagdagang tip, laka magkaroon. So pagsama, ano, di ba, tuwan kayong taon kayo sa sabay nyo nagagawa, tigay ko sa ituro kaming taon. Kaya nga sa pagkanti, pwede pang maidugtuhan yung tip natin, ano, na mangalun kaing mayar. At sa protein breakfast, pwede nyo nang i-research yan. Ang mayar at po ang sa inyong pag-aaral. Yung mga training routines na healthy taon sa maraming salamat po yung buhay sa
1: Maram sa inyong pagtanong ang mga nakilala ang Bicol na isang motor. Pero saan kaya ng baratong tanyag na ba na advertisement ay convincing at an?
2: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always as extra change. Price. There is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again. On the

0: Pusunta ko na unti-unting minikes shampoo. Ang kapag wala ang aking buhok at kumapalpag ang diham na iba.
1: Natural organic shampoo with strengthened and restores hair flow available white.
2: Huli ka! At 6, anong pong pangalan?
3: Ana Marie Villa. Isa pong tira dito sa daer. Dati antok eh. Pero simula, gising ko. Gising ako sa klase.
2: Napatig.
3: Kung mas mo, last minute.
2: Doon mong kuminis.
3: Hindi means dahil meron itong sangkot.
2: The best Kaligro 1-Bowl Mix. Available sa mga pharmacy.
4: Hey, sweet siya lalong gumanda. Dahil,
5: oh, may 10,000. Abot ng mga dala sa inyong kulabang.
6: Gigistro!
7: At parang latang.
4: Goodbye, pimples! Hello, at ko di kuti na.
8: Ira, once we call you. Ang tatlong risotto. Ulo pumuti. Kuminis at Salvador.
9: Sabi Diyos, ang ganda. Dahil sa era.
10: Bato na inflation. Mabibili sa mga supermarkets at
11: butang program. Doka Cash. 8 pesos fresh in or cash out. Cash. Send ang branch. Kansimbabay. Nalipo. Ang palas. Tabak. Butal. Tantromay. San Isidro Ilaway. Trok. Top PNR Road. Santo Cristo. Problema ka mo sa Group Messenger. Kay Otar.
12: One news. Is one news. One mission. Patience. Pangamang impact. Natugtol. Ang one news. Do Picolandia.
13: Tindugo na Kulang
14: Shareta Marta Prenda Muda Treta Bar National Lokal Is Weather Arata Trenta Mura Barada Pantamunan Asintata News The Board Arata Train At Radio 91 Saint Fe 8 in 1 Coffee Figold Comex Best Cafe Best City With Herbal Primus Best Health Green Best Cap Food Sabakal Nation
15: Arata Lokal Barata
16: Ay napagkagabi ko lang dyan yung natabi ang parada kasatuyang mong aldaw ni Ben Mayo taon 2020 e bahanta sa barata dyan po sa pent yung dyan si Manny ako mreyo san sa barata ngunyan sa mga detalyes na kitang tayo ng panahon makaka-expand ni Tagkod sa Madampog ang Bicol Region Paragos na na-experensya hatay sa trap area na nakaka-apekto ng Mindanao sigun kay Ariel Samud specialist kan pag-alunlus maski nga ni San Marahay ang panahon nirpaman giraray ang huma nin mga rakma patalo na sa hapon asin sa banggi na kausamaan kan lokorms miyan trerensyan man na maluntama sa sud sa norte na iningnayad sa paghukol ngayon nin Kadagal Region yan pinan andek sa pwedeng magsakod sa Celsius ang opisyal na mao ang subko ng pag-asin pinagsula sa is nin pagkabangan sa rest Uyap na kan pag-asa para po regional init sa may party po kan snow 3 Celsius 2 degrees Celsius special may 3 degrees Celsius man sa may birak katanduan pag degrees Celsius man sugon 4 Celsius degrees Celsius at ikan pili ka man mainit na sa may party po ka Bio gina 40 degrees index sa BIA Daraga nasa 40 pero ang pinak party po kan Sur na nag-abot ni 4 degrees Celsius ang heat winds sa Sukan. Tunanin pagkaaga mga detalyes kita karado lokal sa pinanggalan suspect sa nagkadalitan kan Barangay City. Pakistok ang mga operatiba ng Tabaco City Police. 23 ni base sa National Investigation. Bining inform CPS halal sa sarong warning tama na sa walan kay responde ang Jurang Ibon as inspection kanin sinagal na ganitan ni Ma. As kaan madugay ka nag- extension ng tabak siya ng kabang otoridad ang to pagsang kredi. Ngayon tras labi masul kang dain niya pang naman.
15: Parada 30
16: Alas 7.19 kaaga isang otoridad mission deprived of liberty kay Pundis Bago City pan kan local service gada pa ang aktibidad asin sa pakikipa CSWDO Citizen sa Bureau of Jail Management ito na unang banda ang hararong na pagsapag-imag na base niya kung na magbuhay kay bahanan ng pamilya rumdu maabot na 25

0: maglaro sa Bilog Medical ang duwang atlanga na itong nakalihis na taon sa Haman Sinda. Nining na sa inang division at sinsabagrayon kay handang stamina at magitabak ni Dado Mansur. Pidyo na dinipisilan subuot ang mga atapanasa marahiman. Rasyon na coach igibohon ang dance for Cho para mayo 22nd sinan final sa konsum dagdag na naglalao man sindan ang kula sa darts. Alas 7:21 na po sa minatutubo ng Shabu na kompetisyon Deligado Medyo na sa palarong PAM 20 Gusa Pwede Bahog Biko Alang Kaupinit Patin Prada ang iba pang mga pagkaliparang pagirumdo
1: and for a school strong for your Daniel B. Peña Meme Foundation National Journeys we offer programs high CC of library and CRC increment based OESEA certification programs MMBM Inc. Register or call us at 476 Daniel B. Peña Meme Foundation on better education.
2: Mahalagang magkaroon ng bugan bago pa hanap mo is kumstong medical. Dito ka na! At medical clinic and lab, meron silang service ng blood beat, blood count, miss blood sugar, pasteurosis, test, liver, urine, pregnant stool exam, genes, meron din, pneumatite strings, internal med, or abigay ni kang quality check weight. Dahil ang treatment sessions para sa stroke, against dementia, HD, at cysts, nakakatulong is mag-function and pampa at pampagansyon ng dugo. Din pa requirements ang neuros and evaluation. Sitahin ang aming floor, JR Building, barangay sa taas ng Karangahan Boulevard, bukas ito sa 3 a.m. Medical dietitian, treat with compassion. Sa manok ay chicken ha chicken nuggets ni Osang 5 pesos lang 8 pieces gravy pa ma chicken nuggets ram nuggets na tatuhan ng buong tuna ng mga crispy sa labas juicy sa wax at sang chicken manok ni Osang chopa na na af ng brak ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit na animal bites sa OAN protection na kaipal? Day maghadit ta sa St. Jude Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa tida St. Jude Animal Bite at Amrot o kung utihira pa magbaliwal bukas man ang sa indang St. Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Center sa Very Roy V. Tobacco City. Niyepe, i-contact 066-876-WAX-009.
5: Siwa, iwang sinang pagsikip ng pagsanhi ang kalangang band.
6: Airbag Kapsu!
5: Pasama sa luyot at pag nakatutulong para mapanating ang palaban at presyon. Regular na hirina sa pagkain. Salt Capsule! Ang bossing!
7: Tilay ko!

0: Huli ka, bumibili ka ng best kasi herbal mix.
1: Ano po si Anna Marie Bilac? Isa na nakatira dito sa diet.
0: Bakit best kasi mong bili?
1: Hindi po akong anase. Pero simula nang uminom ako ng best, napansin kong singa ko sa klase. Mas focus.
0: Ano sa kafe green?
1: Mas lumang system ko. Hins magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibong ng kape?
1: Masarap po ang bean. Hindi beans dahil map na natural sweetener.
0: Oh, in the best cafe green na. Best cups in one herbal mix. Available sa mga farmers sa inyong lugar. Diretso kita sa iba pang satuyang mga bareta sa Lado Loka. Bulkan Bicol Region, una palarong pamilisik sa Sura, sigun kay Department of Education Officer. Nasa maray na kamugtaw na presente ng tinanul at ang naging biyay kan sa Bicol Airport Pasirport na na-experience riya pag-abang probinsya. Dagdag pa kan opisyal na magayon ang lugar kung sa i at mangini obserbaran niya centralized air control kung sa ira. Apoera din din magayon man ang sekuridad sa mga delegado ay mga kape sa lugar. Daraan yan ding kan mga kawat ka mga atleta sa pagi kan live social media sa palarong 2026. Niyan ang kumpiskar ang poco man sumento 8 milyon pesos na kantidad ding suwang high sa ginibong paibas sa pretty. Minidbid ang suspect na sinda alias 5 ay sari 24 anyo na residente kan ba bakit nagpabakal subot ang mga suspect ay kampinagtutubo ng siyabo na may timbang gramos na may kantidad 680 mil pesos katukal ka 20 mil pesos na bayad. Durante kan operasyon na nahiling tapok ang sus money asin na kuha ang kadaaw na pakete kampinagtutubo gramos may kantidad 6 million pesos ginibo ni Kanpibakan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang lead unit SPC the Police Station as an investment agency albay provincial office ilugan ang minabot sa 6.8 million pesos na nakumpiskar gikan sa mga suspect na hampang ng pagbalga 9165 on drugs act of 2002 mantang naligas PCPS sa mga ebidensya na mga naarestong suspect pagkakanigon parada.

0: 30 nin pa. Gapat na naaresto sa Gigil Drug Operation duman sa Lix na may hapon. Sos 3 anyos, 23 anyos, 19 anyos. Teka na unang kukonsiderar na ibidwalahan ang nagkakapira kan mga otong puwerto. Bandang alas 3 yung kabaso ang Pidea 05. Katuwiti Police Station ni Police Captain Fidel Mero Jr. Resulta ng aresto kan mga sospek asin ang mga iligal. Presente na kan Pidea ang mga naaresto asin ang mga naka-evidensya mang 30. 30 aga na alarma ni Paul Alan Hockett ni Tobago. Ayag ni DSD Health Workplace and Risk Punkers Pro Card na dapat as a deceptive strategy. Kung ko hulita kadakol sa gibong mga inika nga ni itan na klasikan sigarit na mapunduling ingganyo sigdihan targetong hinasapin products man gibong in pro e-cigarettes bin mga hito pratado kaya sa datos nasa 19.9 na prebalance kaya ni kababaihan sa 15 mga jóvenes pan sa naglalak o padagos ni sagkod sa ngunyan sa saray 1.5 adults ang nagagamit kani siya na mabot ang pag-implementar part katuwas nga ni negro kan pagkako o kaya real detalye sekretang pang na kinaimutin ni sinaposaan pahayang kanasigasyon na arin piligmantang nagrasyon kan mga otoridad katakot kan hali sa criminal court sabi kan legal law sa bundok na tuwuhan ang nadawa BI dangerous ang mga tawuhan kan magkunganin na iserta ay papahilip marumduman na inot ay director nga tukol saan na ikondusir bid ang operasyonal na siserbehan ng parte nga sa kosya maliwanag ni napirmihan na primibas mado ang sanin na masyartan na kan mga tao sa indang na entras tanto Barreta Nasyon ipigayag Donald Trump tinugod niya ang US na daim posibleng kan report na haranina deal mapagyon na sa middle cabinet Trump na marahang constructive asasyon mas ipagta nagpapabura sa panigdinan Estados Unidos sa mga pia kompleto mapirmasok ang anuman na kaso magigirumduman na pigpautob ang black kan Abril 13 kasunod ni kan naglalultanan kan US sa Strait of Hormuz na sa rungruan na banas kan petrolyo. Mientras tanto, sinabi man Foreign Ministry kan Iran na sa sinasindang makabilog kan sarong prenta na pigbibilog ning katon bika pistok ta sering sol kan kapeng may masalud di and best kapi gold kasin and best kapi green 6 in 1 ta natabi kan mga numero to 650 ning number call any order 50 20 50 Asin o jackpot prize 75 million pesos sa Super Lotto 6-point winning number combination 33-24 asin new prize 25 million wara patabi kipagirumdom sa natabi mga tugang din ang suwerte ang sendong kapalaran asin mat nga ninaw masenso ang buhay ang oras alas 7:37 na pa naging country mga barata para sa iba pang lulay kasi na share sa Musa Unindo 1 Radio 9 FM Technical Department pagkatudkan mga barata para mga tuwang debagralin sa tuyang editorial segment kan sa tuyang barata puan sa inyong naging barata Ed Bordeo 92 FM Tindu
1: Parada 30 Dokan 8 in 1 Comec Gold 20 in 1 Comec Green Stay with Q's 10 in 1 plus 1 Pero sa mga butikan
2: De-escalating Relation Covering up Teaching Various Social Sciences Culture Nursing Engineers Administration And College Applicants Must pass Exam Their own degree And with good moral interest Location letter Copy and transcript To the office Pandemic Call 5 Tomas Cabela Street 02593
3: Member ready sa South Automart Siraga ay mo Ice Advocates Plus Computer Mint and Underwear Water Fit at Inang Balance Mag Clips Mas at Laho Road Ligas Puruk and Subi or text now at 0219-0223 South Automart Be smooth at Samang Mind Anthony Fit ang nasa bukas 20 as Aserbikan Paanakan Laboratory Check up Confibisyong Medical Para sa Nandatab sa 0982 to like and hate me.
4: Trans D, Mike, si Baby, bago umuha papakunan ng sinkulosis. At naman, ito ay libre. Lahat ng bagong goals sa kanyang unang bisita. Tanis, pauna ni Babies. As paalala,
5: igabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang ka.
5: Pumamama siya. Sige na lang. Dapat yung SureSoft. So, ang kapartner niya, ang Rome Liquid Soap.
6: Ang partner na ang Ano Laundry Detergent Liquid Soap. Softener.
5: Laundry Shop. Surtoner. Yan di ay. Shop Detergent. Maling mabango. At kayang.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Slapbus at ingat. Mag-relax na. LB Clinic. Lingaw mo na. Lim ka pa. Makukuas. Rohit. At Egoizer Treatment. Plus. Slim Manicure Pedicure. Services. Fox Hisses. Under a scene ng Napa. Bill and Vipa. Kasi ba sa RL. Beauty. Sa 0920. RL. Linen.
9: Tayo naman sa cafe 8 in 1 coffee.
10: Umiinom na.

0: masakape, kafe, nakatutulong magnalatawan. Naapa sa lahat, ramdawin na ang pag-inom ng best
1: fe 20-in-1.
2: Also avid one coffee with herbal mix.
3: Sa siya, sa Pinisho, Ternaon, Boulevard, Bonbon, Tabay, Danin, Bukaw, Lumber, Pies, Chemical, X, Tiles, Power 2, and Paparan Mix at iban po kay Puhang Serbi. 0953-599-3985. King Gisens, ni kalidad ng mga produkto ay ang wall, velvet, twig.
4: One Radio.
5: All Blast.
6: Good morning, morning, good morning.
7: Oh, the city of Trulang. Ora para mian tagan. Dalaw ka. Ali ka.
6: Morning.
7: Sudunong mo ngaya. Hermanay Jan Sir. Edni mga tugang sagod lang kitang alerta. Kung sunod ang insidente dito, challenge ka City Police Station. Leadership yan the Kerjil Biban. Saway ko niyan sa Vicente sa New Road. Naman mismo sarong sa Superman mga tugang. May dapa-dapa sa sayang motor, minordi. Rugmahon pa sa grupo na nagkarawat-kawat mga katindugon sa Tangi, polis niya. Naman kimapastis, problema ka na Pilipino. Ang nangyari, apang nangyari, kanulong aldo o mga tugang, o mga kabataan mga andyan sa may haranibaga sa Tabaco City Plaza, pero may dyan may nakaduty. Ang mga kahubinisan mga katindugon, at yun naman giraray ka. Pero anari mga tugang, kan nagtalikaw, pangyari dyan. Mga nagbataan mga chismas makasin barita yan. Ito mga rason nente kan krimen na nangyata yan. Gulpe ha, gulpe. Kay gunta po, may bin... na manin atarom o kuchilyo. Kuro baga sub-concern money. Pangkarit na sa may protasan. Lalong-lalo na person. Ay, taga barangay ko. O minabarigi sa silbot sumagtugang. Kuda tugang na saro. Nadakop man sa nanaksa. Kaya nga nakahiling sa social usas na ibang tanagdakop security. Ako sir man, may tama sa liho. Kung tapi nag-abisuan pala ni kami magpasir. O baka nasa ospital na mga katis na nilig. Bangan pa, city. Oh no, mainit ang panakang init kan pa. Do, ang paliwarte ng taining ng kiba sa insidente. Kung alman sa barangay puan sa tatangan ni mawa populasyon. At kuban nga ninyo niyan sa polis. Ina-informidaan niya ako. Labing pagsibok o krimen. Pican P. Daita ngayon ma-establish siya. Daipa ngayon nakaka-actually. Nahirak ako sir. Ini pala suspect. Radaan ko ako. Pag duman ko sud. Manami ko. Mir eh. Ngayon tito yusut nang niya. Ucho anyo. Na ikay. O ka. Kunya. Uspas sa baka. Ano. Ang tito eh. Grabe ang pagbaso. Isup pa. So kunyan sa spirit na ngayon kainin. Ngayon ang hanggad ng suri tuli. Paano pang ikan polis. Nakaipuhan siya ng kakuhan niya. Sa humanity. Sabi ni Nel Bibat. Kaso na din kaso. Mga tugang ano. Paabot ng mga siguro sa mga sir money sa na mga iyan tuuhan at sagkod sa presyo nag-aarang panhararong ng motibo itong tatinamaan sa walang hitang kusulo dakula dakula so yun ang posibilidad kunya na natitigo himati on tapos kita ng programa iwanag pa ng Colonel Bernan Cantabaco Station.
8: Bahata po si Colonel Bernan Chief of Police Station sir hindi nga na po sa barangay Bantayan Tabaco City barangay official.
9: Yes, totoo po yan. May nangyong available na barangay chef ay bantayan na nag-live in nag-apod ang lelkang kape sa Samuya na iguan na tugod sa inyo na timakalista ang incident. So, siyempre tulos-tulos na ito yung investigador to kanda surrounding din. So, yun na nga po na pag-araman suspect halik sa NCC iyan sa Bantayan kasi na po nakakaangay piring duman sa barangay Bantayan buwan po narong din eh kaya kasi nakimainit na diskusyon may hinapot sa gustuhan ni Kapit hanggang day na diskusyon po sa harong so pag-abot po sa harong lang diskusyon nga nipo hindi parang pasuhay ano ito kasi nag-abutan sa pisikal ni ako ni yung suspect na talagay na po na nasaksak niya ang sa iyang kalibintitan yan sa iyang so dinaray ng daanan sa kapitbahay Bantayan tapo ini kasi na kaibal siguro aloy so pagdara sa iya nawago dakuha sa kan kalita sa mga po piniprepara me ang perks para sa pagpapakilin ini o kasitan hindi kaso bago pag-interview ko po ang sa kulaw na sa nagkasala si sadya mo yan isa min mag-imbestiga at maglaban sa iya justice.
8: Okay, Chief, karang taon nang nag-ibanan si...
9: 1 years.
8: Okay. Ano si Ibo?
9: Ay, pa rin kasi nabutan. Misa, that the salt, yung heated garment.
8: Okay, klaruhon ko lang na information. Selos daw tabi.
9: Kayaan, wala luwas mati sa investigation.
8: Prior kayaan, sir, may information din na dati na...
9: Hindi na hinahan. Kasi kung igwa, ay makapag-tis na igwa pang mga kayaan, pwede tayan sa investigation para kung ano ang motibo ka kang pangyayari.
8: Until now, sir, yung suspect na yung nagtatarang motive niya natin na...
9: Yan po ang sinabi niya, yung mailit na pag-discussion.
8: Okay, sabi, sir.

0: Bayonation o sa AMS statement.
1: Pero sa kung halimbawa na kayo, na mismo ka muna po sa PNP, mga
0: file. Hindi na against me, wala makuha ng mga testimonya. Kami na po ang magpa-file because this is crime against person.
1: Kaso po?
0: Hindi po yan. Kung ang elemento, ituturo kita din yung barter. Kung nag-iwan si Darusan, igwan ng alis kapag kaigwan ng panaksa, iwan si Kan, pwede po mahantong yan.
1: Ang ilimis kang tabako si crime against person ka yan against yung to kay Dig na inang otoridad na mismo so na inaman to na ding pamilya ta mismo ang otoridad kaso gobyerno nga o sa mga nagaharapot na tigo baga ngayag bikel o kay emergent barangay aram nindo tala siya tinte na dagista siguro ando siyem duwa kanuro di mga masunod na imo baka naglalaog na salit lang sulugan otoridad mambaga supog man ito ang nangyari kaya ang taod-taod una okay grabe sa information na natin. Di na rasikap ka, inihong nagdismayo na. Ganda ipadismayado na may pagkaistig. Kung magsigong talaga, no, kan nagdismayo na, saka po hospital si Kapitan. Arong po kayan su incident, ano? So, sa mga tugang, ipo nakakapagtaram kung ano talaga ang pinagawa ni Kapitan. Hay nako, atya na lang, suibasyon. So, yahan, atya na. Dahil magarali, lalong-lalo na ining manungod bagat presidential. Presidential education. Ako, ano ibang sasatuya, nagmekos-mekos na. Dahil na tugang na igwa palangkaan. Bayo kada estudyante at makaka-education hali po kay PBB. At siya na lang naod to yan, ha? Ano dyan sa technical department? Ako Tabi. Salamat Tabi kasi nung panago sa pagantabay ang nagat puno bilang sa'yo. Hindi po yan sa One Radio 91.3. Tindog. One
2: Rigs FM. Viewers of music. This is One Radio News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio FM. Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Sa Inka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart